and North Brisbane. Ia fa mal mole mona tu ma lo li tu tu ia mai la tu li tio fondi fa mal mole lo mana bia la ua seleni mo a se ino tacho a li tio fondi fa ingo fo ne masina fa mal mole na tu ma sa tu tu ina lu su li matala i lunga tu e alu longo a se I ole major prize to return affairs from Brisbane to Rarotonga proudly sponsor by Cook Island Tourism. Ia oisi sa fo ia tupe limatala le lua sutala ia manuia la walo feiva tele nisi failonga pe o le Goldwell Hair Beauty Gift Box fo ia le Supra Hair Saloon inga Garendale. O le si failonga o fagu wainga tolu o le lua e back SS fo ia le vangal nema Italia o le Santorini Restaurant Spa. Alesi tatu ato me ai, ia ufa pela fuin fua ia, e te manu malo ai, ia malesi fuin package olo le whangu winga. Mawai maleata o le landscape, po ine le li o David Beji. Ia ma mekintaisa le whaipi, mawalo fuae whaipi, mawalo of tino whaipi, mawalo maupulo whaipi, mawalo maustika keu keu elu ka wale, o oe o le whaipi.

0: Ia mtu matatu proklame tayau, tatua tufine ya kisa ngalu vau, malisifundua sepa ili tulae faa, un tatu toi feiloa ili ili asululu pe apurolofa le tue aulia. Ahel nei teimi mau kinfale mantua le tala le tatu ro, le fiongol konvina ya le malu penfene luti. Aue te fai meita, alofa ilau tua oi, ae oki alofa le korua le kua oi. Ah. Yo va vai tatu si tatu to feel right so fua ma ye man we are samoa
1: talo fo la sa mor to owner le neo doctor tua o lo to fa fo ngape le tau tua a lo 4EB 98.1 FM si fo fonga o sa mo I Brisbane.

0: Radio 4 EB.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en Radio 4 EB. Buenos días.
2: You're tuned to Mascota Radio.
1: Radio 4 EB.
2: Still sharing the world with you on 98.1.
3: You're listening to Radio 4 EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
4: Mabuhay!
5: Maayong gabi!
4: Tado's canoe!
5: Mahay na banggi!
4: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
5: Dalas ang Radio 4 EB 98.1 FM kada Lunes Sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
5: At syempre dito rin sa Down Under.
7: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
4: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
7: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
8: Maligaya!

0: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, your Pinoy Connection. At yun po yung interview natin with Alisa.
1: Alisa Dallow. Yes, from Western Australia.
0: Yeah, I know. And the song is actually, you know, as the title goes, Stunner, it was stunning.
2: Yeah, I agree.
1: Translate mo ang ano. Anong stunner sa Tagalog?
0: I
1: think it's pasabog.
0: Pasabog?
2: Wala.
1: Alam mo, natin ko translate yun lang. I'll write the song. Gusto kong pasabog na kanta.
0: Di ba, para siyang...
1: In English,
0: diba, stunner. Di ba, para siyang ano rin, kaakit-akit.
2: Oh.
1: Stunner. Oh, stunning. Diba?
0: Kaakit-akit stunner. Siya.
1: Pero yung nakakagulat, pasabog.
0: Oh, pasabog.
1: Anyway, itong ulan natin, pasabog to ha. It's so difficult to
0: one
1: driving
0: more day,
1: this morning.
0: I know. Mm. I was contemplating on driving here. Yeah. But I said, no, I haven't really walked that much because everything, it was just wet. So I decided to walk, pero nga, yeah. Careful.
2: Yeah, yeah.
1: And thank you for you two for making it here kahit ganitong panahon.
0: Oh, Diyos ko.
2: Nahiya naman ako.
0: Lapit-lapit lang namin.
2: Nahiya naman
1: ako ng pinakamalayo. Anyway, paipaan natin. This rain will not stop until tomorrow.
0: Ay, sana nakikinig si Mar. Mar, if you're listening, hello.
2: Hi, Mar.
1: Mar, if you're listening, read your text message and also listen to the weather news.
0: Yep.
1: Bukas, 23 degrees ang pinakamataas, 16 degrees ang pinakamababa, and it's still going to be raining. Wednesday, mawawala na siya. 24 degrees ang pinakamataas, 14 degrees ang pinakamababa. Temperature will drop a little bit on Thursday. 23 degrees ang pinakamataas, 14 degrees ang pinakamababa. And Friday will be cloudy. I will be on the road, so I hope not a drop of rain. 24 degrees ang pinakamataas, 17 degrees ang pinakamababa all the way to Saturday.
0: Ang maganda doon is, ano, because of the rains, you know, it's... We're going to have really green foliage, especially when you get into winter. Because sometimes winter can really be quite dry and the grass is really brown.
1: True. Actually, it's been raining up in southeast Queensland since last week.
0: Yes.
1: And then the week before that, kasi last week of April, tinanim ko na yung mga bulbs.
0: Oh!
1: And like then I also sprinkled grass seeds. Mm. They've grown in the last week. Ang bilis nila tumaas.
0: Yes. Ayun, handang-handa na ang ate ko.
1: Handang-handa na ako sa spring.
0: Sa Metro Manila naman, paano ating ano?
2: Sa Pinas, it's super hot.
0: It's actually
2: sunny.
0: Even hotter.
2: Yes, hotter. Tuesday, actually parang pare-pareho lang siya. From Tuesday to Thursday, 35 degrees ang pinakamataas and 28 degrees ang pinakamababa. Friday to Saturday, 36 degrees ang pinakamataas and 28 degrees ang pinakamababa. But it's very, very humid when... We were in the Philippines, so feel na feel ko talaga itong not even 35. I feel like it's 38 degrees.
1: Parang ang hapdi sa balat, ang init.
2: Just suffocating. Hindi na sanay. Charot.
0: Now, as at 8:34, kaninang umaga, ang 1 Australian dollar is equivalent to 44 pesos and 20 centavos.
2: Tumaas siya.
0: Although umabot siya ng 44.29, tamang-tama yun yung last day ko. 44.29, sige ko, naku, really convert Australian dollar to Philippine peso, bili. Ayun. So, United States dollars naman, let's see if it has gone up again, because I think it was earlier, it was 71 cents. But as at 8:34 ng umaga, it is... Ang bagal ko, no? I keep on selecting United Stables. I cannot spell United States. ang palitan po ng pera sa United States dollar was 72 cents.
2: Oh, okay. Yeah, tumaas ng konti.
0: Ever
1: so slightly.
0: Yesterday. Mm. Ayun. Ano mga balita natin sa Pilipinas?
1: Unahan natin, PNP Chief ipinag-utos ang independent probe kaugnay sa umano'y pag-escort ng ilang polis kay Senator De La Rosa. Ipinag-utos ng Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang isang independent investigation kaugnay sa aligasyong may local na polis na nag-escort umano sa itim na van na sinasabing sinakyan ni Senator Ronald De La Rosa pala labas ng Senate compound noong May 14. Ayon sa PNP, inatasan na ang investigador na suriin ang iba't ibang ebidensya, kabilang ang mga logbook, CCTV footage, radio dispatches, deployment logs, at body camera footage upang matukoy kung may naganap at na hindi autorisadong pagtulong mula sa mga pulis. Layunin ng investigasyon na maberipika kung may paglabag sa umiiral ng mga patakaran at kung may mga personal na gumamit ng kapangyarihan o kagamitan ng pulisya ng walang kaukulang panhitulot. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal sa resulta ng PNP hinggil sa naturang insidente habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon.
2: Sa OSG, hiniling sa Supreme Court, ibasura ang petisyon ni Senator Bato. Formal ng hiniling ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na ibasura ang petisyon ni Senator Ronald De La Rosa na naglalayong harangin ang pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Sa isinumiting komento ng OSG para sa kasong GR number 278747, hinimok nito ang mataas na hukuman na ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ng senador dahil sa kawalan ng sapat na basihan or lack of merit. Ikinatwiran ng gobyerno na maaring legal na ipatupad ng mga otoridad sa Pilipinas ang kasuhan ng ICC kahit hiwalay na warrant na inilabas ang lokal na korte. Isinumite ang tugon matapos bigyan ng Korte Suprema ang executive branch ng bansa ng 72-hour non-extendable period upang magpahayag ng kanilang panig. Matatanda ang humingi ng saklolo sa hudikatura ang kampo ni De La Rosa upang pigilan ng anumang pag-aresto, pagpapakulong o pagsuko sa kanyang matapos kumpirmahin ng ICC ang paglabas ng warrant kaugnay ng investigasyon sa war on drugs ng nagdaang Administrasyong Duterte.
1: Are we going to continue after a song break?
0: Yes, we will.
1: Pag-usapan muna natin ang Senate while
0: yes.
1: We play a song.
0: Okay. Magbabalik po mga kagabi Brisbane pagkalipas po ng Ulang Natira.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Anyway, ang dami na usapan during patalasta.
2: Yes, our opinions.
3: What's
2: opinions
3: the time
1: now? Opinions on movies.
2: Yes.
1: Opinions on movies. Anyway, it is 6:49.
2: Right. 6:49, binisita ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa FIVDEC Industrial Authority sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Matapos lumabas ang ulat tungkol sa umanay illegal na operasyon na kinasangkutan ng mga undocumented foreign nationals at mga Pilipinong manggagawa na humahawak umano ng posibleng mapangalib na materyales. Batay sa paunang investigasyon, may sangkot na 69 Chinese nationals at isang Pilipino sa operasyon. Iniutos ni Teodoro sa Office of Civil Defense Region 10 na agad magsagawa ng kumpletong inventory at accounting ng mga empleyadong naapektuhan ng pagpapahinto sa operasyon ng pasilidad na nananatiling aktibong crime scene habang nagpapatuloy ang investigasyon at pagpapatupad ng search warrant. Nagbabala rin si Teodoro laban sa sinumang hahadlang sa pagpatuloy na investigasyon at iginiit na pananagutin ang mga magtatangkang gambalain ng legal na operasyon ng mga otoridad. Kasama ni Teodoro sa pagbisita sina PAOCC Undersecretary Benjamin Acorda, Regional Director Antonio Sugarol at mga kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police.
3: As we speak, the impeachment court Senate in the Philippines is ongoing.
1: Yes. Yeah.
3: And so support us impeachment laban kay Vice President Sara Duterte malakas pa rin sa Mindanao at Visayas. Malakas pa rin ang support sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte maging sa mga mambabatas mula sa Mindanao at Visayas na sa kilalang baluarte ng pamilya Duterte ayon sa House Prosecutor Saro Party List Representative Terry Ridon. Ayon kay Ridon na siyang tagapangulo ng House Committee on Public Accounts, ang malaking bilang ng boto sa Kamara ay nagpapatunay na ang suporta sa impeachment ay nagmumula sa iba't ibang partidong pampolitika, rehiyon at alyansa. Nasa 257 ng mga mambabatas ang bumoto pabor sa pag-aproba ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Batay sa opisyal na talaan ng Kamara, sa Visayas, 43 sa 50 na mambabatas ang bumoto pabor sa impeachment. Sa Mindanao, 41 sa 61 na kongresista ang sumang-ayon din. Sa Luzon, 125 sa 142 na kinatawan ang nagpakita ng suporta. Dahil dito, ayon sa kongresista na pagsinungalingan, ang mga paratang ng impeachment ay bunsod lamang sa interes ng Luzon o tinaguriang Imperial Manila. Inireklamo si Vice President Sara dahil umano'y maling paggamit ng 612.5 na milyon na confidential funds, tagong kayamanan, panunuhol at mabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Itinatwa naman ng pangalawang pangulo na ang akusasyon ay sinabing walang basihan at pampolitika lamang ito. Naisumiti ng Articles of Impeachment sa Senado sa na inaasahang magbubukas bilang impeachment court. As we speak right now, nakasusuot sila ng kailang mga red robes and as we speak, Senator Alan Cayetano pa rin ang Senate President. Sinabi ni Ridon na dadalo ang 11-member House Prosecution Panel sa pagbubukas nito sa ganap na kaninang alas 3 ng hapon para sa formal na pagsisimula at paglilitis at wala absent si Senator Bato de la Rosa. Bakit kaya?
2: Not sure.
3: What's your, bakit wala siya? Last week, andun siya. She showed up.
2: Nagpakita siya.
1: Nagpakita siya because nga of the spill.
3: Yes.
1: In the hopes that... anyway.
3: Sige, hindi pa push.
2: Sa Malacanang.
1: Yes.
2: Ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan noong May 14 upang suriin ang pagpatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos na pabilisin ang implementasyon ng mga prioridad ng proyekto ng administrasyon. Kabilang sa mga dumalo sa regular na assessment meeting, ang Department of Agriculture, Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, DepEd, and DBM. Tinaklay tinalakay ng mga henshya ang issue sa paggamit ng budget upang mabawasan ang agwat sa pagitan ng pondong na ilabas at actual na nagagastos para sa mga proyekto. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, umabot na sa 1.287 trillion ang nailabas na pondo para sa ikalawang quarter ng taon. Binigyang diin ni Recto na mahalagang agad maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga programang pinupondohan ng gobyerno. Anaya, mayroon pa rin mga bahagi ng pamahalaan na kulang ang paggastos o underspending, kaya kinailangan agarang marisolba ito. Ayon pa kay Recto, posibleng umanong pabilisin ang mga proseso ng hindi lumabag sa batas at nananatiling malinaw at tapat ang sistema. Dagdag niya, inuutos ni Pangulong Marcos na i-fast-track ang mga prioridad na programa upang mapalakas ang ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon. Sa nagdaang cabinet meeting, paulit-ulit umanong binigyan din ng Pangulo ang pagpapabilis ng proyekto may malaking epekto sa ekonomiya, paglikha ng trabaho, pagpigil ng inflation, at pagpapatibay ng food security. Ayon naman sa palasyo, mahalaga ang patuloy na paggastos ng pamahalaan upang mapanatiling masigla ang ekonomiya at mapalakas ang paglago ng gross domestic product ng bansa.
3: And we'll end it with a good news. Ang ating one of the high profile na nagkakarga ng bandila ng Pilipinas, Alex Ayala haharap sa kay Olynykova sa Strasbourg opener. Sisikapin ni Alexandra Ayala na makapagsimula ng malakas ang kanyang kampanya sa Strasbourg Open, kung saan makakaharap niya si Ukrainian na si Alexandra Olynykova sa opening round today. Magiging mabigat sa Filipinas tennis star na si Olynykova na kasalukuyang nasa world number 68 sa WTA rankings at may karanasan na sa Grand Slam matapos ang kanyang debut sa Australian Open ngayong taon. May solid din siyang clay court resume matapos mag-wogi ng tatlong WTA 125 titles noong nakaraang taon sa Italy, Argentina at Chile. Bago tumungo sa France, natalo siya kay Simona Walters sa round of 128 sa Madrid Open. Samantali, galing naman si Ayala sa third round exit ng Italian Open, kung saan natalo siya kay two-time Grand Slam champion Elena Rybakina 6-4-6-3. Ang Strasbourg Open ay magiging ikalimang clay court tournament ni Ayala ngayong season matapos ang kanyang kampanya sa Linz, Stuttgart, Madrid at Rome, habang patuloy niyang hinahasa ang kanyang laro sa European clay swing. Thank you, Alex Ayala.
1: Yes. Yes. And then last item lang, I just wanted to mention, of course, that Jannik Sinner, of course, won the Italian Open. Ooh. Over the weekend, making him the second player to win all 9 active ATP Masters 1000 events. The only thing he hasn't won yet, it's not part of the ATP, 1000, but it's, of course, Roland Garros, French Open, and the Olympics. But other than that, he has won all the other 3 Grand Slams and all ATP 1000 events, and he has done that at the age of 24.
2: Wow.
1: The only other person who did that was Djokovic.
2: Yeah.
1: But Jannik did it in less than 62. So he had 62 fewer matches to reach that achievement.
3: Mm. Are you joining?
2: Wow. Wait, 62 fewer matches. That's awesome.
1: I know. I'm a big fan.
3: He's an athlete. He's really good. But I don't find him fun to watch.
1: Kasi nga, sabi
3: parang
1: iba,
3: robotic nga.
1: Yun nga sabi ni Fonseca. Oh. Pero,
3: but you
1: it's
3: know
1: amazing.
3: What? His interviews, he's funny. He's animated.
1: Yes, yes.
3: Natatawa ako sa kanya sa interviews niya because they're really trying to like break him, to break character. And, so, and a lot of media are able to break him.
1: Ayun. Anyway, on that note, we just have a few more minutes left. We'll just play our last song, which is all about Yeng Constantina's song of Bye-Bye. Hanggang sa susunod na linggo.
3: Thank you for joining us.
2: Stay dry. Bye.

Ko e tau fasi fasi ke poni, ko e seia o fafine, pea o ko atu e fasi ko e ni ma e ngahi tamai ko tope, ai ana e fahoko a hono whamanatu, pe I he ngahi community tonga e ni ihi, a e sapate tamai o tonga, ai ana e hoko ia aneafi, ko e fasi ko e ni, o atu ia maa ki mautoro e ngahi tamai, seia o fafine.